Hello, lakut. Ula tiba kutu nga seperti ada semana kolam bot udang mi tilu ta. Ulu mi nak kerja ngu tilu gila August 24. Upa ngu kakti yung alisana vepik. Hey, Jamie, Jamie, kajok di gilu ko. Tamani ikalu ni sirat tiya po mane isumay nak uksuat uksuat tuwit yu akulu na sakin nak tuni. I'm going to go to the house.

In du kann er kerze, o tanne nikon ewet, a du da o gud di hea ke ena gotega. Dichtere i si, dichtere da zanet aku ye i akwe becha kute i dene rek eko ta rek eke dile i o gud di eko atine ka in du ka wai begu di wai bogo sa da ha di ki di. I dene tae asa in asa kecha ki di. Gucha kecha kani ata zanek e ya den nikritu ki di i kweba cha kwa meyur inli Dana Ferguson na yo gwen da zo di teresi bagare nikritu da ka kwa asa kund ele den ke ha di in da di teresi kwa asa dene ke kwa asa kund ele na gucha ha di i si Fireweed Festival ki di le i si i ya gucha i ya i i kwebecha i etatsnet ana khale ku ye ya ya unit i taritino i tene ke i ya ku cha i asa ku cha litsiki che kanila ni ta i ta fonso i ten reke ki ti ta tene thai we ke ku la i ki kala ka asa kin tele In that detail, see, in that detail, see, the question, one and all time, such a certain kitla, the Kirite Galago Kindra, detail the Quebachagua Mayor Dana Ferguson, the Katia, you know, see, Lisha Kiwi, that is a yahe, in that detail, see, detail, you got a, then a Kiku tickles or calculate tickles here. In that detail, see, a car could adapt a naturality ground, a le. Inessa tene i tene sara hakucha ti. Si tene ta hakucha hati. Ta ti tine he ti tine ala i tari ti. Tene si i he lai ta si ayune i si tene ki ata. I tene ta cha si i kutsuna ki ti ga ke cha kulu ti ti ngua wai reik e wii kwe hati. In that ya yune tene ke si ayun gui je kere hui hati. In that ya tene ke emergency ki dire ikuti kusune kini huena. In that di te da zanek e kuye, da zan ta ikuye dena ke I ka niku kiri want ale. In that so in dusi gusi ki dile kusu ya ame ya kuke kusu re ke si ikolo ki husi ki dile ha ki di. In that di te si ayune I kain te kulu I ta hoi ka naku ki kani tene he kun ta naku tsi I gata suti tsi ni kani raun te hati. I kani I gata tsi hiti on te hati I kwe pecha hati. In ta ti tere kulu ata tsenk e ka kachuk wai naku kaji. I ye shi kani naku ki I kani kola hati. Kozo ti tere si I could dig a city there, just some park echoes with its echo. That it, you know, Suri Aya in Quets and Tasakus, or Suri Aya in Quakulu, a unae, you on a dick, a yogosonari, theatre, a unae, e cab nasak, basakunt, like he digos, we, nighty, it's a betats and a tag a nighty, e canic, e gaya critia kitty. Hati, I meros black tag at your sompak echoes on the E. C. Gore, Tinchokoga, Ticho, Beats a deck, a green deck, or so CKLB, HCBC, he on Tago, go a line down there. In that detail, see, Kati, detail, see, Bagu, Jire, Kulitan, Kakashin, some time. Dara, what was a Bagu, Jir, that detail, see, did in card, some part, Mulanenes, or the railway. Zen tan no son tromba gale ka ti ti ti de si bek one a ya na ti ko so tan la de we ko la ha ti ko so be ke ko la sa ra we en ta ti te klein e si a si hi ri ti le ha cha ki ha ti en ta ti te le si a yu ne en ta ti te le si a jo tan ta ra wa ko so jo na ti ka yu ko so na li te ku lu I ki na ti so ya ki ri ti na sa kun ta lan te ki ti da In that the din sits and tiny miller some bank in which only Mulanen Edmund Tenku tickles or the day with our in song, e yakinta son dictated a sea, ALS cannibals or kitty, ya. In that dictated a sea, ya, ya, sribage and in gion de bagare,
ko in tote ko te le ko so nai ta ko la tati ata ko so hi chukulu ko la ga tati ata hati in tati te khani te te ne ke khani a ya ku khwe te ko ti na ke ko so na ke le te tra khai ko so ko ki ti ki ti in tati te tu ta ko ga a ya ni ko NWT health ki le ko so ko ki te le i khani a ya si suri i e because e agree am the kitty and that you ta ko ga khani ko na ti ke yu ku si le ta ti ya yu na ko so ko a mi khani khani a ya in khu si ko la ko ke na khana ta la ha ti and that in tu ko ko so black ta kle in tu kha ye a si a ta ta nga le Alberta ko so ta ta la ta ta and that in tu si kha ye a ya si khu pe ka la so ta sa san ta la ti In ta induce tara wasako osisui I woma sina kwen hati. In ta ti tresi I tukcho waku ti xe hante. Koso ku si kwa ku ti xe si ti tere tene ke iayune neke na ke tele iayun pega tax kanina ku kihtia ki ti ti ikai kuga. I tena lele katika chine I si pe neke property tax kihtile Gachi na ke lak ono osompa hintia chahati. I Morris Hillier hiriti. I si titre si a unit I Facebook e kui inteko so sweet das I sweet hon ha chahati. I ta titre si I in duka hune takaresha kalihuri kanta sompa hintia chahaita hati. In ta titre si a unit I 2025 kuye I yad e josompa ke I yek ekwa kinta ka hin property tax ki dile hin dia daga yek ekwa kinta in ta ti te ka hone ta sahtin khai ko so ka hone ta hin dia kin la ki ti in ta ti te resi ya unit ka chi yek ekwa na ka ta ga I ga ra ti ti te resi ya unit I wo ku ti on ta ti te resi ata ten ke ata si su ko he ku cha hin dia cha ki ti Kos o tihtere kuutti gassi tiuhchos I taritino I Canadian Space Agency kukiitti lä. I si gassin lahtiin lak on lahtiin lak on oli mille sompa I nunuvu kuaku kniin la I asi kni siä kaniga. I ta tihterhin toko gate jäijät a atseetsa kiitti lä I kuapet ala asani kiitti ta. In ta I asi yakinishe greenhouse ki ti gui asi yakinishe si I Coral Harbor, Arctic Bay, Blue Lake, Resolute Bay, goes a Grace Fjord, I a goes so so I ayun asi kinishe ya ki ti. I Cori LSE, di si ayun I kani I kongo alai ta, asi alai ta in leon ta, I ya pa I contract pa won't o. In ta di tere si ayun I Da yek da kere kego sa si tu le I atse kani ga asi neje ga non te ki ti le I kai kani ona te ki wet a ki ti hati. In da in du ta yun technology ki ti a yun a si ke la ke ta si ti tre si I ku te ki te ga da I ga kani asi asi ku te asi neje le ki ni we ga I ga yek la ke ta ki ti hati. In da ti tre si a yun a In tu kua ko so intente tala hua asi ya kini ishe kini riwa ye ke kere yola hati. In ta ti tere kainte klubba kare asi ya kini ishe na tuta na kene na kete si sui kua na ne zonga hati. In ta ti tere si tuta ko kutihe a kehe na kuhite.